male sapemiji le palunggo cokori dewo riki ring puri mejantan sampun ledang ring sejeroning kayun punika pacang ruruh sampun nang ruwet-ruwet mepi kayun pangten kewah kayuna